Kuyemba kwa Tania na Nelson Shongo wano wanya kuenda Saida na Carlo Shongo. Siya mapidi matatu utijishike kushidzivisu. Tuenda keteza apana DK na Izish. Maya nadika na kutenda nsiku ziri sensi. Uchitoweza futi shinalanga iye. Na kutunga etashwa kweka unabunera weka.

0: naitika mumamimu zvizinji chakukashisa. Nekuti chidoko doko lupunza mai, chidoko lupunza baba. Kuti banja liendelele kumbere zvinango zvinakadikana kulamba uda watama. Wazvita zvako Dito Filipi. Ungati banjalo hauchalidi ne kana kubudisa zvense panza. Nguva saenda zishanu na mapindi makumi manai na mashanu. 5:45. Nguva yekuti titambire foni tibve mapindirwe anomaita kupera kwa sondo. Namba yatu ndi 84-80-27-63-8. Unafona pa 84-80-27-63-8. Ndefona kuti alipo abva asvika pa foni ndichiti tamuona.
1: Ndauwe.
0: Mamu katitini?
1: Tamuka penompo imwe.
0: Tamuka ndirikulangana wani?
1: Mukulangana Fernando Zeka Shara Chipizire.
0: Kupi?
1: Chipizire, Fernando Zeka Shara Chipizire, chipinda umwe kuno.
0: Ande, mapinda titini kupera kwa sondo?
1: Nada, tapinda kuzi nani.
0: Tanyi zvikaitwa?
1: Dana, tikali panyumba pano. Zuro, mudomingo, tikali kuigreja. Nyamunzi, mabasa basi.
0: Mabasa.
1: Mwaka
0: manji. Ande pamberi nayo.
1: Mwazida penombo imwe zona freshtina mwapinda mbari.
0: Tando pinda tukukosola zimsini hazichapeli.
1: Makorokoto pinda niyo nsigi ya kudike sese.
0: Ndatenda salani.
1: Mwazida.
0: Nguwe kutikuna tonholera chifua hachipeli na zimsini wadikani. Alipadifika pafone ndi chichi machibese.
2: Marara kutitini?
0: Talara penumbo imwe.
2: Ne, talara.
0: Tukulanka na wani yako?
2: Murgulonga na Rafael Julio Sinero wakuzuika na pasta gulukila kuno kanda marundera gorongoza.
0: Mapinda titini kupera kwa sondo?
2: Tapinda zadi zino. Mtaburikari pa igreja, ndomingu tambe. Lero chiposi basa kumaminda.
0: Amsati mapeza kukonga.
2: Tungo korora korora na uteme na shimbwe titani.
0: Chitoe tani chitoe?
2: Chitoe cha siku buka na mwazo tae. Makole ano chitoe cha kune mtuchodi munu.
0: Na kutiko uko kuna limwa maningi chitoe?
2: Kuno di chimba limwa. So chibagana na problema cha kutua.
0: Sondo ino matimu chaita zvipi?
2: Dati msabuti kari ba igreja, domingo, zulo, tambe, leno chiposi kumunda.
0: Chiru korora magwele?
2: Chiru korora ino.
0: Alipo padoko?
2: Sando ita, panapasio na munungu padigano kutenda na pari pa ulinapo.
0: Makorokoto. Ndatenda salani, pamberi na basa.
2: Ndatenda mbe tiu terbal verto anseni nga pindeo machibese ya kudikitesa.
0: Ndatenda salani.
2: Ndatenda.
0: Radio Mosambike, msa provincia la Manica, kubudira muno mu studio ya Shimoyo pa mapindi kumi na libodzi. Elusala kuti zite stanatu. 84-80-27-63-8 ndiyo namba yetu. Ndekona kuti alipo alifika pa foni machibesi.
3: Alo, salakutora.
0: Mamuka titini?
3: Tamuka gwine singwa lipisitabia salakutora.
0: Ne, tamuka, ndirukulanga na wani?
3: Imaliki, yuzema weto.
0: Tani mkoma mlikupi?
3: Atrikuna Stroman Henk Trenya Mizare.
0: Tanyo zaitu kwa mkupela kwa sondo iku.
3: Mchishanu tatanga shata otanga kupada kwa zamatoro tembosenga usema zisunga. Para soro kutola ya sombotra zisunga.
0: Nakoropoto.
3: Ya.
0: Ndiyo muli unapasa nsimba.
3: Ndiyo na memo.
0: Maningi, ne baka yao ni?
3: Ana. Ndiyo, baka rupa kwa simba.
0: Baka yao ndakuperekeza.
3: Ngropregeza baka ya.
0: Tipendi be.
3: Zumu, sabar zambeta, sirimpeza matoro. Zuro mdomingo tanga tu grace ya masi nunga tri kubasa zuro kutoro.
0: Mhm, kambeli na basa mkoma.
3: Obrigado, tchau.
0: Salani, tchau.
3: Obrigado.
0: Wanaona pasa wana wadoko bakayaona muto pindi chatina maiwera matomati wapaseni terere na masamba wakule zvadi bakayaona kuti lina munyu maningi naliti kuwana wadoko ne kama pindi kumi alikusala alipadi kushika pa foni mawachibesi
4: bondia
0: mamuka titini.
4: Tamuka bwino.
0: Tamuka nukulanga na wani?
4: Tamuka na Elena Juze Nyauliri.
0: Kunyauliri. Mshanisha dekeza mgu pera kwa sondo yuko huku?
4: Haa, tapinda bwino tikari kumunda. Ndaka nonga zimabwerezi.
0: Mapesa?
4: Atisati, tawia na gogoma na malaria. Sii hapa, atikumwa ya malaria. Zuruta enda hospitali.
0: Mlikumwa?
4: Haa, tulikumwa sha.
0: Haa, mshina pinda.
4: Kero basi.
0: Shuna pinda. Matoma na kumwa jana isho shaita. Ese daika mkundo gara basi.
4: Ata toma jana kumwa wakotora.
0: Natenda. Omani mlungu unga kwe mirere.
4: Tabu ino maita basi.
0: Natenda salani.
4: Pambirno basa imu.
0: Mashita. Tire Radio Mosambique, msa provinciala manika bila muno mustudio ya Shimoyu. Tama pindi masera alusala kutisite stanatu, tamuona lipafoni?
5: Bala sendu wa 16.
0: Kalala penumbo imwe.
5: Nande filtri boy.
0: Ndekulanga na wani hapa?
5: Agwenta shika mizore.
0: Muliku upi?
5: Nungu mbairu sajabiliza msumara.
0: Sanyu shadekeza mkupira kwa sondu.
5: Era gostando, já não estava no meu colegado. Duro, tu não qualifica aquele outro
0: jeito. Nanha? Ya,
5: Manungu é logo a cara madidi, né?
0: Maenda com chimita.
5: Ah, já.
0: Apo, mchei da chifinha, mtsuno, quando a cumbele?
5: Apa, pra muka ainda mercado.
0: A colocou.
5: Mashaba.
0: Bambera na basa salani.
5: Mashaba.

0: Pouco em banco a Gibson, no Sainz, em Berima, com Mery, em Sessa, na Minhão, 14 horas, no 27 minutos, alô, patrocínio.
1: Mas será que tem alguma vinata?
0: Tá sei lá, tudo bem, Nani?
1: Aguenta as camisolas.
0: Moripe?
1: Trimundo, mercado 38, me chamaram.
0: Grudo, que você tem que essa?
1: Zero passo.
0: Não sei, eu tinha muito tempo de cuidar, era um funso, assim, já não vou dizer. Com vira, mas tivesse, daquela para não guardar, não aguenta, mas tem que essa marinha. Beixe.
1: Padoko mkua vinata.
0: Padoko papa namtengo.
1: Iya, papa namtengo na.
0: Jero kwazo, mapeto bilingu makati na zakadini.
1: Mapeto bilingu jishanu sabuto na kandri munu minikadu utingisa tengesa, zuluwa ndo gireja, ima sri munu mshata.
0: Napera ususura?
1: Napera ususura ya.
0: Masusura mbazari mwe.
1: Na ususura mweka domuno ya.
0: Nei.
1: Onde?
0: Dati nei, apona mcharamba chupale kita basi.
1: Nada, muriwa unaita buya ya munu mrikadu munu.
0: Unoshupa ngoti nguwe mweni ya muna.
1: Chimbaba.
0: Mungandu buya wa chimbaba. Mata mrenjo huku wa mriketi.
1: Nada, mrenjo nada.
0: Ngoti nguwe mweni ya munanga masi ya dirite kumbeyo. Mwenda kubata hukumu na mchaire kita.
1: Ah, maizu nezo kato chata. Uli wadi, wadi wadi ya nangu hukumu. Mba ulungo siyao dambe.
0: Sino kwasho. Menda utamisa ite ya shibwa kwa nungana nibasi.
1: Chokutanga ndimu kwa vinasio, nukindia chiko sekanaka, nukutamisa mind vision anuwe, ndenda kuna wana alibetu wa kwenda, dengina kwenda, maru wa kwenda. Kuna ese harukundizo, nukutese nguwa pindu chiko sekanaka, kisisa mshamara.
0: Nemuomo pinda masikati ya kanaka ya chiposi, pamberi no basa.
1: Maitabasa mwa vinasio.
0: Tatenda, mbili makumeri msesa na mfimba mwe 14 horas 29 minutos. Basa ya chute, Radio Msambiki, Mr. Provincial, umanika ufamu studio mchimoyo. Masikati, siku ya chiposi, 8 4, 8 27, 6 30 8. Masikati patrofono.
1: Masikati masafi.
0: Tasela turubuya nani?
1: Urubuya nani? Nisitio kukura posha kusati kwa matonga.
0: Ani?
1: Manuele 5.
0: Manuele 5. Kakati ni ya matongeo?
1: Ipa matonga sosele.
0: Nati kakati ni ya matonga sosele yo kakati ni?
1: Atakatina jina.
0: Mapeto ya biningu tipeti zomba kapi nda shakadini mangame chite.
1: Mapeto Mutaba do Julia Chimbamba, Domingo Alvigreja, Sebastião de Banhola.
0: Mapera o Sussura.
1: Mapera o Sussura.
0: Ambi Aitani.
1: Aitani Zoom Tiquiti.
0: No Zoom Tiquiti.
1: Onde?
0: Sura quase. Meda outra bicicleta é Chibuá Guanangana Nibas.
1: Sustento da Lica, Pastor Angu, Pastor Guerreiro, Patrick Tito, na Paisiava, César Araújo, Santinel Angu Irena, vai da Bas, Magita.
0: Será que joga na Copa Pinta Mascaria Caraca?
1: Denda, obrigado.
0: Mbiri makumara de mseswa, 14 horas, 30 minutos. Mabase, chute, Radio Msambiki, Misori Provincial, Manika, vamos estudiar, Mchimoyo. 8 4 80 27 600 38, alô, patrofono.
2: Como a Zena, seu máscara do Dini.
0: Tasera, tudo bem, Nani?
2: Mulangana Ramiro, de Sori Siringi.
0: Mulipia Siringi.
2: Poxa, de mexadivo, e a Rony, de Gino de Barri.
0: Barri, apa, Rony, não quase, o que é que é?
2: Ne kuno kuda tonhala zvako.
0: Mapeto ebini kumakapi ndazvakadini manga mechiite imunani.
2: Kuranda kuno ndiri pano kumunda kunyamizinga ndoshi chishanu ndikari kuno kumunda. Mgobera ndakadenda muhonde, msondo ndakari kutechi, kuranda kuno ndiri kuno kumunda ndiku bola bola makwe.
0: Mapera kushushura.
2: Ndadi yande.
0: Maezi kwane nyamasi.
2: Mbae ya ndiri na tuchere na tubaga yao kwa kufintari.
0: Shiderere na tubaga yao kufintari. Zuro kwazo, meda utambisa ite chikwa kwa nwanga nani basi?
2: Kia utanguma ndi ya kudibigila nkula ni kushitali na bilio kwa uza ya mana wangu Josina na Maria Hilton na mkuma lumba kutumiwa, mara ormando mzengendo na mungu wa manjana wana mano shano ilia na dinei wezi nga pitma maskati ya kudige sisa.
0: Sarai shoka naka ni mungu pina maskati ya kadaka?
2: Nita kutega mkuma venasi na imo kuku na pindao maskari ulegesesa.
0: Tatenda. Mbili makuma na temseso na mili 14 horas 32 minutos. Chute para Radio Msambiki, Misori Provincial Manika, kufamu studio mchimojo. Dumenda kona ungonjuru patrofunu kutindiani. Masikati?
1: Masikati, matakati na shakati ni wa shamara.
0: Trinani, trubuga nani?
1: Mruku biana Filipi, juao chaita penisira, kulenu kwa kati.
0: Kwa kati zi ya penisira?
1: Kulenu lada, kuchiri na leo.
0: Tipeti, zuma pete ibiriku makapi, la shakadini, mangame chite, imunani?
3: Mapete obinungu ndakati ngomchishanu ndainga ndechimbo kotokora kotokora mabomore.
0: Mhm.
3: Ndao ngomusaba do ndombo pinda zve futi kumbopinde moshe.
0: Mhm.
3: Ndao ngomdomingo kwamboenda kumbopungura zvitema. Nyamasi ndakontinuare nemabasa kukoto koya.
0: Ha, mbingu makamboenda kumbopungura zvitema.
3: Wangenda kumbopungura ho, eh, ndakafanyanya kuwana.
0: Ino kubva makachifungure pokuya usobata nyamasuno, mana zvingana zve.
3: Apa andisati ndaziwa kuongana so yeti wena mwari ndena unoziwa mtengo wako
0: mapero zvura
3: aa ndapedza ndapedza
0: ambuya aitani
3: aa aditira nozvikofi apa
0: aa nozvikofi ndizvo meida kutambisa ita chigwagwa changamire
3: ya nokutanga ndimwe
0: natenda
3: Ndiwe ndenda mai yangu wakandi bereka Elisa Mare, Mutimai, Anastasia Francisco, no Ana Ese, no Hamadese, no Mami Gu, Omevin Sesh. Lata, ndapeza.
0: Tatenda sarai shakanaka, imopindo wa masikati yakanaka.
3: Tabonga, tabonga.
0: Mbiri makumaratu emisesu wana mitatu ni hafo kathorzo rashtrinta itre jiminutu shimabasa echute Radio Msambiki, emisoro provincia na manika. Vamo studio mchimoyo masikati etsiku ye chiposi masikati patrofono.
4: Sera sera mchamara.
0: Taswela tulubu ya nani?
4: Wano muna so Vicente liye chipaka bende nga tulichita vandoi.
0: Mchaita wani changamire?
4: Padoko padoko mchamara.
0: Mapeto ibinungi ya maka hapinda shakadini mulipi munani mechite?
4: Mapeto ibinungu da hapinda mushe chishanu ndi kaiba basa sabano pinda basa kwa chicha sinye msuna nduongondu basa kuno ya zonia.
0: Haa muna trosho shura?
4: Anda dipeza kulisha mshamarani.
0: Maizirwa ni nyamazi.
4: Anda chena mtijiti ni kwa na mpeperusi.
0: Haa mfumu haa.
4: Maona manji.
0: Ndisho tatenda, meida kutambisa meitanga nani basi hapa?
4: Chautanga ni mtarangu ya mbasu manzangu ya kupashukulu pa honde hui. Imbi, ndo ya naso mzengendu wako. Na matarabuda hui. Tuba ya naso dumba kutumiwa na we. Tumensa na nipuwa mshamarani dote nga pindi mapetu wa bininga kanaka na minguwa mshamarani.
0: Nenguwa pinda masikati ya kanaka ya chiposi?
4: Tatenda.
0: Kurusa raba sima kumere miseswa na mishanu. Kutizenda kuita natuze kumadoko ni anu. Mbiri ma kumadate miseswa na mishanu. 14 hora shino 35 minutos. Masikati patrofono.
5: Yebo yebo wa mchakazi mba mkasa kadini.
0: Tirinane totikira mimu indiani shia.
5: Aywa nesuo tirinane muruku kuya na shuwa uncha itatu nisera kukira kunenu kakatize
0: mshiro kwa asho mapeto ibini kwa kapendisera makapi nda shakadini mangame chiite imu nani muripi
5: aywa ndakati nda shaka nakai nini ngo chishanu ndangali lipa mpa napa kasoti ngo mguwela taimboi kama basa kumboko kama bomore zuro ngo sato watombe nda kugeresha kumbore ulira Eya, nyamasi kutonga, zukumbona zimabasa zimene zofono kudai kuti tiwane zimarasha.
0: Mapera kusushura.
5: Ndapedza kusutureya.
0: Hambi yaita nei.
5: Hai wazino ndakaita laki pakauya munthu aitengesa zindhede.
0: Mhm.
5: Kwatombotenga kuti ndini handiye dede nati.
0: Makarikano nyama ya dede zuru.
5: Zuru kasukuno tapera kutosusura nayo.
0: Makarikano dede zuru nyama simarikasho dede basi.
5: Dede kama dede liyano mno ziwa eni ya
0: hey, mwoyonyo wakashinga mani
5: haa kushinga kesi ya mtuko
0: hape ni zira meda utambisa ita ishikuwa kuangana ni bazi
5: haa njomba ndimi no mtimai wangu wa zela sakere ya shunga mirani lese waka mwana kama tando kasi mangu kama tando mangu waka nipala vieli isa mare notiwe senga kama tando
0: atenda spinema sikati ya kanakai Mbele makumbarati ya mseswa na mitanatu ni hafu 14 hora 36 minutu zimejo Kutuku sarabasi makumbarati ya mseswa na mitatu ni hafu Zenda kweta natuze kumadoko ni ano Chute par Radio Msambike msori provincial yomanika kufamu studie mchimojo 84-80-27-630-8 Ndiyo numburu yedu anangea shida wakwe bote Mwakwe bote shashiro kwa sho mutizise mapintire amakaita mapitu ibiningu No shama nanga meshito pa nunguwe ino kude ishi kama nanga muli kemuru kutipurita na muli Shoshini ita shoshiro kwa shoho nyamasunu kude ishi siku ye chipose Gumino mazua na rimwe mwe zunu wa majo korele shoshiri Nima kumairi na matanatu doji mili vintage Tombe ndakona uli patrofono kuti ndiani? Masikati patrofono. Alo patrofono. Alo trubwe nani?
6: Apa mubwe na Jose Francis Ngwati.
0: Muli pia Ngwati.
6: Rubira vanhu vaposha dinchiratiki ya Montsulufu, chikiti ni matana provinsiza chupa.
0: Ni Monte Shirufu yo, wakadi ni Monte Shirufu yo?
6: Haa, Monte Shirufu kulibogo kwa.
0: Mapeto ebini nguma kapita shakadini, munani, mulipi, mechite?
6: Haa, mapeto ebini nguma kapita shakadini, munani, mulipi, mechite? Haa, mapeto ebini nguma kapita shakadini, munani, mulipi, mechite? Domingo na tua igreja, na missa da imbo tinha para igreja. Eu mas tipo assim, de para banga de missa tem essa.
0: Mas tu não zira cheshi.
6: Oh, daí tu não zira cheshi.
0: Ah, já do local, já wanda maningi.
6: Eu
0: não. Logo acho que murguba tabasa.
6: Nada, não disse não diga nem camuari, anota de logo mesmo que o pai mas fará o que a tua esse. I achita zia zino diganika.
0: Mapero susura?
6: Huu.
0: Ambia itani?
6: Ndawe?
0: Dati ambia ami itira ni nyamasi?
6: Ndatinga mulio zuru, ndatinga mago izo, zia zaku chasikwa izo.
0: Zaku
6: ambio kati mambuta, ne?
0: Zaku sasikwa sasikwa?
6: Huu, mambuta kukasikwa kuma.
0: Haa, zuru kwaso.
6: Eh, baba itu asing drama lor. Itu kadang-kadang, nak, sekarang mungkin mati. Asli kita cuma kuasa-kuasa. Rasa jinang kat para papa mungkin untuk di. Sudah dah aku kumpul.
0: Melayu tak bisa itu yang kena ni basi siapa apa?
6: Jauh tanggul tak bisa mengurangkan zino. Dulu yang ini cara di Mozambique. Isimoyo pindah cukup sebulan kita semua tu sendiri. Eh, mendingan aku nanya, mendingan aku nombor apa nama yang Matia, menenda kuna wana Isaías, menenda kuna niapa, kuna Pedro, kuna João, kuna Francisco, kuna wacha kumbisa na haya anajua wacha mtambiki kuleashimono ngapinde kukunza kulegeza mabasa mbiri mtambiki enda kumbiro
0: ni muma pini mpinda masikati yaka nakatatenda
6: kulegeza.
0: Beri makumbaro kumene mseswa kaya usalaba sima kumeri mseswa kutitizenda kuita na hatuze kumadoko ni ano 8, 4, 80, 27, 60, 38 8, 4, 80, 27, 60, 38 Masikati patrufunu
7: Mamukasei
0: Trinane, trukubwenani
7: Hapa mubenaroni Antonio saenda kudishiri de gondola zona mdododo
0: Mdododo, hipi kumdododo higone?
7: Maparanyanga mdododo.
0: Haa, shuro kwasu. Mapeto ebini nguma kapinda shakadini?
7: Haa, takapinda zina, notiwa ingu nguma vasho.
0: Takapinda o zini nani. Manga mechiti?
7: Haa, eladri pa mapashwa, mapimuzuru, eladri mapashwa, nyamasi, adri pa nyumba. Onde, onde.
0: Mapira o susura?
7: Tapeza nguma finasyo.
0: Ambia itani?
7: Asata anambia nada.
0: Ambia angu ambi kila ni. Amsati maano mzimai.
7: Nada, asati nada.
0: Haa, mshii utamba ubachura. Ukora. Ndisho. Mruo utamba ukora.
7: Andu mbofunda padogo.
0: Madiga ngwega.
7: Nawe.
0: Nati madiga ngwega.
7: Nada, mama ndo abiga.
0: Haa, mshii ubigi tukange achari.
7: Odo,
0: hino achari enyu abika ne, ndakuzi oti abika ne nyamasi marikane nyamasunu.
7: Nombudzi kasara zuro.
0: Ah, marikano nyama embudzi kasara zuro.
7: Odo.
0: Lokho, me ndota mbisaita chingwa kwati paradzani, nguva dzaita shanjidzi.
7: Okutanga ndivo nasio.
0: Tatenda.
7: Vanotambisa papa Antonio Sainda, Mai Rita Pedro, Mario Antonio. Epa na mwene epa rupshizo wa munati yunga masikati ya kanaka.
0: Ne mwomu pina masikati ya kanaka. Tatenda sarayashwa kanaka.
7: Mazita.
0: Kwaneko sarabase gomiru miseswa na misere kuti zende koita na hatu ze kumadoko ni ya no. Mbiri makumarongo mwene ya miseswa na umwe kana kuti katoru zora sh. Na mbiri makumarongo mwene ya miseswa na miri kusakona dakita. Katoru zora sh kwa rende ya doshi minu. Apurita nito mbota na bado kumafimu wai. Mozo kwea jwe trufunu kana mozo kwea jwe bote kumasuruke chingoma ichi. Tumome zira mata. Ika pedza chingoma ichi kumasuruke chingoma ichi tinakataka kwenda mudiro kupedze siraro kana unoturufuna. Nisi ya Johnny.

0: Manika chiposa chino chosumana, kukrira kunchiku jinukwana kuita gumi na imwe mweji unu uchishanu, gori rusuru suviri no makuma viri no matandatu. Nyakusumura ndini Idrasi umakondela, kuzoti mchini jombepu jina Bernardo Salomão. Tirikufarira kuita gumi ngonchira jakanaka muairusi yaku. Divirinu rokutanga ko ayawari masoku taku msumulirani masoku makuro provincia iji jontatu. Arikufamba ngompanda mahu mabasa ukubakwa ko uma mugiju ukuma mudistriti upanda munu muprovincia yu Inyambani. Ati mavakwa aya katanga mugori ruzuru ziviri no makuma viri no maviri. Aidikana kupera mugori ruzuru ziviri no makuma viri no matatu kaveta. Akada mui juango komponi ya kasanwa kuitira basa iruari. Makuma tandatu no vashanu, vantu vakafa, ngondevu, jongozi, jomustaka, jakanyorehwa, kuva mugori rapinda, dakarazino, munu muprovincia yu Inyambani. Ati ndevu ijuari jakapunguka, kungaeza niswa nujia jakanyorehwa, kuva gori rosuru siviri no makuma viri no marungumuna, dakara gori rosuru siviri no makuma viri no mashanu, kwa vakaruza homi zana no makuma viri no marungumuna vantu. So kuiruari, raka ziviswa, ndikosi mambu wa mapulisi ya munu muprovincia yu Inyambani, pangari okutangwa kusumana, yu kukwandaniswa kwa makuma shanu norimwe makoro mapulisi ya unika edu yu Msambiki. Humambo oma provincia, omanika no Sofala, pakati po madistritu ali Paduzi no Murambu wa Pungwe. Ati vandikana kuita mabasa okushandisa kushoni zvisikwa no kuma pakati po kuchinja kwa magariro okuncha. Ati Murambu uwari urikuba ushishandiswa ngonyika jo Msambiki no Zimbabwe kwapi nyika yedu yo Msambiki yuno mutengo nupindirija makuma mfumbamwe mutezwa wozana. Ati zwari zakava zishinangwa shiposa chinu chosumana mu district yo Gondola mu provincia yo Manika ngo mukuruwani uo ara centro pakati po msunganu uo statu uo shkwata chinubonerera ngo Murambu wa Pungwe. Mu provincia yo Sofala mutengo nupindirija zuru zviri zo jinya ukama jia jaka chongorehwa ngo Ndambi mu district yo Shemba. Ati jirikuba jishashira beseru ro kusiana siana riruku izwa ngo Humambu no Vadoni. Ati kazinji ko jinya ukama ijwari jirikuba jishisizwa ngo mbeu pomuno zokuha zokusiana siana. Mambo wa district yo Shemba wa Bentu Zeka vananga kuti suri ko mweji muviri na wakazara kumwa kumtunduwia maponeru akuba shita nani mu district yo Shemba. Aya, ngainga masoko provincia jo Inyambani Sofala no Manika. Arikufamba ngompanda mahwe mabasa okuvakwa kwa umwe mugiju okumwa mu village yopanda munu mu provincia yo Inyambani. Ati mavakwa aya katanga mugori ruzuru ziviri no makuma viri no maviri. Aidikana kupera mugori ruzuru ziviri no makuma viri no matatu kaveta akadamwijwa ngo komponi yakasanwa kuitira mabasa ayawari. Komponi inza yakasanwa kuitira kupindirira no mavakwa aya iri kugondesa kuti basa rinozopera mumweji tina uwari. Pangari vakaenda kovona mabasa ayawari. Sekretari wa Estado munu mu provincia yo Inyambani maina Bendita Lopes vakananga kuti mugiju uwari unozosiza skuruwani maningi kusiza kuna vagari wa mutundu uwari ngukuma ya kadakaja. Vanyengeja vachizivisa kuti kunozodihwa muchini wa magezi pa mugiju uwari.
1: Un sistema moderno, non teremos paragem em termos de seu abastecimento. Neste momento estão ligadas 150 famílias.
0: Secretário do Estado Muno mu província yo Inyambani maina Bendita Lopes vachigondesa kuti kunozopediswa mabasa okuvakwa kwa uma mugiju okuma mu village yopanda mabasa anozova aspera mumweji tina uwari. Zuru zvitandatu nokupindirija vagari vo village yopanda ndivona vanozosizwa ngokuma yakadora ngokuvakwa kwa mugiju uwari. Umambo nyika yu Musambiki urukutaka mazanu okubangirira mabasa okupandira nokukotora korosho. Arimindu Masingi.
2: Nyika yu Musambiki mukati mumakore anopindirija gumi anozaro inozwa nyika pakati po nyika jia jino rima sikuru kwazo mkesho kuti kuzo wanike koroshwe. Soko orokuti nyika ilikuwa nika mkati mo basa iliwalira kama shupuwa kuna mbasa oraji Msambiki mbato majma ringula mtunga miriri ochigirita chinomone rangojo kupasa nukubesa valimi vanoika basa rokulima amkejo mbato majma ringula valiva kuti kuzo itike murangalijo ijuwaro ngogore nyika esi Msambiki inokwanisa akurima nukubanisa miti jumkejo jinopindirija gumi ilo zuru nuzuru tribuango de 10 milhões de mudas de cajueiros. Kuunja kwa iso waro. Vatumaj maringula. Vareva kuti. Kurukwa nikavo basa. Roku pasa ngomare. Kuna vea varimi vakuru. Vanubudira mkati mubasa. Rokulima amiti jomkeju. Nuchini guru. Roku nyenge jira. Tonela das jino koro huwa. Ngo gore. Vatumaj maringula. Vareva ze kuti. Ichini guru. Kupindiri jamtengo. Tonela das jia jakava jishkoro huwa. Ngo kuna gore. Ro 1975 kwa pinyika yakava ishidadamira kuna 200,000 toneladas kuna basa rikuwa nkarishizwa ikupindiri jamtengo ijuare. Ngudiviri mweni vatumaj marangula vanyengeja vashiti raveyo basa rikuwa nkarishizwa rokuda kupasa varimi vumkesho kukuwa pike jauzivi ukulima kusima kukorora pamwepo nukumenya koroshejo.
3: Vatukuta shufutiliwa kuwa avasi tupi vado vangena kamitiri yao mpinzuli kamikanju kusuke lomuka kupinzula mamuda lomuka kushavisa mimiri ya kufafazela ni lomuka kubanzela atikarusu kasiku mpinzu kamikanju kita ya mashweni.
2: Mazo kuweke tuwamba Tomas Maringula na kuri tekniko upa mabasa kana uti dangandero jomari mwanu matandwa kuchini ronyika Maputu.
0: Zulu ziviri zo jinyaukama jaka chongorewa ngo ndambi zuru kuwana beseru ro utongi novadoni mudistritu Yoshamba provinsi ya Yosofala. João Sacramento.
4: Mutengo unopindirija zulu ziviri zo mamuzi akatamba nyato ngo makuvoro wakavone kwa mazuva pinda kumtundo chemba mprovinsi ya Sofala. Arakuwa shira mabeseru okusiana siana kurukupekejwa ngo umambo pomono sumwene zungano zinoshanda na iona. Mamuzi aya mazinji ao alikuwa nika no utamu kuruwa ni maningi. Alikuwa shira zokuri gang ndao jokutiva kwa nise kugara no kutiva muse maduku tira pomuno soku shandisa mamunda. Mambo ukumtundo chemba vabentu zeka vananga kuti mweji muviri no kwa vakuvoneka kupomundeka kumvura. Magariru alikuenda padoko ngo padoko achivia shinyakare shikamwe vanya kutamba nyatu kwa ngondava yo makovoro. Walikuwa nika panguva ino vashipandira mjapiri. Vabentu zeka vananga kuti mukati mumbango yobesero. Kazinji varukunyanya kuringira kupekeja mbeo yomabonore mpunga pomunu masamba kusiana siana. Kuitira kuti vandu vakwanise kuwana shabaruza mamunda mudiviro kutungamira romarimwa. Pangari kuti tulikitika umambo no vabeseri vaho. Varukua nika vashenda mberi vashita basa rukungweneja. Zia zinolika nkukudivi romare kuitira kuti vakwanise kututisa mamuzi alikuwa nika mundao jino zariku wa kurukuenda kogara mundao jaka hitanane.
5: Tua stende si reerger, vimos pessoa ja, uskitinho as suas casas de material local, já estão a obstrução das suas residências e nós também continuamos a trabalhar com o NGD, acho que continuam ainda em situação em que mereça a nossa atenção como governo, do ponto de vista de assistência. Vamos reativar aquele
4: que... Kere, vantu varikuenda padoko ngo padoko, vachimusaje magariru avo shinyakare. Mzakade, vamweni vantu, ndivona, vaiwanika no nyumba javo, mundao juno zarikwa. Itisu tirikushanda pondopo, no nyumba inozu iye ni jede, kuitira kuti, tikwanisi kubesera vantu. Tinozoenda mberi, no shirongo chakuba visa, mundao juno zarikwa wari, kurukuenda mundao jakazuma. Kuitira kutiva wani kuwaka nyumba javo. Tinozo kasha ndao jukutivona vakwanisi kuwaka nyumba javo. Pomwe tinozo ita kuti ivona vahuriri basi umakombe kuenda kuita mbaso marimwa. Zokali kwa kerira makole maviri no kuti makole matatu kushikani mfura ya kawanda. Pomwe vantu vainda kuwaka nyumba javo munda ujia jukuti umambu wapira kuzivisa kuti munu zarihwa ngokumwa. Nga hizo, tinozenda mbiri teiva shandira kuitira kuti, tikwani sikuwa tutisa kutiva hindi mundao jakati kwirire. kumutundu chemba. Kufasha ikan kwa makuvuru omurambu wa Zambezi kwa wanika kushukanya mtengo nupindirija mazana maviri onyumba pomwe wapiravo kukukulza mtengo nupindirija yujuru zishanu zoki intari joma munda aingano mbeo juksi anasiana kurukuchongorira mtengo ndadamira yujuru zitatu zo mamuzi o valimi
0: makumatandatu no vashanu vantu vaka afango ndevu jongozi jomustaka jakanyolewa kuva mugori rapinda munu muprovincia yo inyambane dakarazino ati ngozi ijwari jaka punguka kungaezaniswa nojia jaka nyolewa kuva gori ruzuri ziviri no makumaviri no marongomuna dakara gori ruzuri ziviri no makumaviri no mashanu kwa vakaruza homi zana no makumaviri no marongomuna vantu so kuirwari raka ziviswa ndikosi mambu wa mapulisia munu muprovincia yo inyambani pangari vaitanga no mabaso kukwandaniswa ko makumashanu norimwe makoro mapulisia unyika edu yo Musambiki. Vajuana milisi vadurijira kuti kupunguka kondevu ijuari zaka kwanisika ngo mabaso kuchesa chesa no kupangira vatekenyi wa motokaru anu izwa ngo mapulisia unyika edu yo Musambiki.
6: Acidente de viação é uma questão de saúde pública. Tem que haver responsabilidade de todo agente da Polícia da República de Moçambique.
0: Kosi mambu wa mapulisia unyika yedu yo Moçambique munu mu provincia yo Inyambani vachibuya pakati pokutangwa ko mabasa adaku izwa musumana yo kukwandaniswa ko makumashanu norimwe makoro mapulisia unyika yedu yo Moçambique. Kosi mambu wa mapulisia mu provincia yo Sofala vakakonokeja kuna vagondeki wa mapulisia kuti vandikana kushanda kubatanijana no vagari vojumutundu joku siana siana kuitira kuhuisana no cheka cheka. João Sacramento.
4: Komandanti wa mapulisa omuno munyika ya Msambiki mprovincia Sofala vakakonokeja kuna vagondeki wa shkwata ichiwari kuti vandikana kufedira na paduzi no vandu vatokanika muntaraunda kuitira kupingi nijira ujeko cheka pomunu zaka shata sinuvonika. Mukubuya kama Beatriz Tichala kunodikana kuti mapulisa ave achifenderana nokufamba gwanja rimwero nobungano kuitira kuti kuve nomagaliro akanaka. Mutungamiriri vaya vaivereketa mmangwa nani oshiposa chino pakutangiswa kwa mabasa ukuchewa kijira zuba roshigumi noroshinomwe lomwe jomauwe injiku yo mapulisa munu munyike Msambiki. Kuzoti izuware zvinozova zvichikwirirana nokukirira ko makumashanu nogorerimwe chachatimi kwa shikwata choma purisa mukati mwa ino nyike ya Msambiki. Mai Beatrice Tichala vananga kuti musoro ompamba yonyamaka uno yokuti mapurisa umuno munyike ya Msambiki makumashanu nogorerimwe vashinanga zvingopatsva kuti varikuda kushanda nobungano mukuru huisana noje kucheka ubinya pomwe nokuoneka kongozi mushitaka kudaro manyikiri hwana zvinotatija zviya zvinoda mapurisa. Vananga kuti marehwa rehwa anobuya ngondava yokungarangara kumujiyo jo vanarume kunodikana kuti panguva ino kutsvakwe mazano matsva kuitira kuti mapurisa awane kuru huisana nomusambo wakadari.
7: Celebramos o dia 17 de maio sob o lema PRM 51 anos, reafirmando o compromisso com as comunidades no combate à criminalidade, terrorismo, sinistralidade rodoviária e corrupção. Este lema
4: binya kuitika kongozi mushitaka pamwe na manyekero hwana njakadi izvi zvinotatija chido chikuruwa nemaningi chomapurisa mukati mbasarao ngati zivenye kuti ndangaliro iyi inotivunjavo kuti titsvake mazano matsva okuda kuti tiwane kufenderana nobungano suriko kuti pakazooneka kupangama pamwe nokutama kudisana nomapurisa ngondava yojio yo rakaoneka murusanano mukati makore yapinda njiko jino tilikuzua marehu alehu angondava yokungarangara kwa mujio jova na rome kudea vakachaswa chikamu izi vili kuchocha jio yoi guru wa limaningi pomwe panguva inu tinavandu vokutamika ngondava yazo vamweni vakuvazika tilikuwa nikaono vamweni vakasungwa. Ainga mazwi a Beatriz Tichala komandanti oma polisa mprovinsi Sofala vashiveriketa pakutangiswa koviki roma polisa mukati mwa inu nyika yo Msambiki.
0: Muzi wojipencheni INSS mprovinsi yo Manika uri mufafanya yokukoka kuna jimwe jikomponi novea vanozviitira mabasa ngopachavu kuti vandikana kunyorehwa kumuzi uwari. Paulo Busani.
8: Ndoi baisa inuni rango penjeni kana kuti Instituto Nacional de Segurança Social mkati mprovinsi ya Manica ngweru kupeta masimba pa kuita fafanya kunyoreswa mkati mashandu la zvinoku na makomboni pamwepo na vashandi vanoita mabasa pachavo. Izano rikuizwa ngo mkuru mkuru wondoyo basa yo ENSS mprovinsi ya Manica va Floribela Shibiki. Vochiti izvi zvine chinangwa chekunajirisa uye nokugondesa kufamba zvakanaka kumabasa ovashandi vanoita mabasa pachavo. Va Floribela Shibike vanoti kungwina koma kombona nokwana kuita mamvu pamwe mutengo wakakwira kudadamira kuita choro nomazana manomwe ovandu vari kushanda vakangwarirwa mukati mashandira zvino. Mukuru mukuru unoti kungwina kuvashandi vaya vanochitira mabasa pachavo itori ngano inobesa mukati mashandiro akanaka uye kugondesa kungwarirwa komare mukati mupenjeni. Vashibike vakafambira mberi vochete mukati mumwedzi mitatu jokutanga kugore mutengo unopindirija kuita zana revashandi vanochitira basa pachavo ngo vakachinyoresa mukati muprovinsi yemanikangatiswe.
9: In termos de execução estamos num bom ritmo e pensamos que até ao final do ano iremos cumprir com aquilo que são as nossas metas de inscrição. Abranger cada vez mais trabalhadores para o sistema, mais trabalhadores por conta própria também para o sistema de segurança social. Isso é que é o nosso desafio. Mas também esses trabalhadores por conta própria temos um desafio ainda maior, que é não só de inscrição, mas persuadir para que eles possam efetuar o seu pagamento da segurança social. Existem trabalhadores que estão nessas empresas devedoras que ficam vedados daquilo que são o pagamento das prestações.
8: Com o Vereketa Kava Floribela Shibike, delegada Kanautum Kurum Kurum Doebasa INSS em província de Manica, em Doebasa e no Nerango Penjeni. Vochipangira kuna makomboni vaya pamwepo nevashandi kuti vajinyorese mukati mhondo yebasa ino nerongo penjeni. Ndinotendeni Paulo Bosani kubvira mudhorobha reChimwe usiku wakanaka.
0: Yuri kuguma kumanengera ndhaliro yomajaha kuitira chirongwa chinozwi Acredita Emprega munhu muprovinsia yo Inyambani. Armindo Masingi.
2: Kuzvinyorera mukati moshirongwa chinozi Acredita Emprega kurukwanika kushiguma kumbiri mukati mumazuva matatu ari kutevera ari Acredita Emprega ichirongwa chakava chiruhwa ngohumambo inonyika iyo Mozambique kuitira kupasa zvirongwa zvo majano mapundya veya vashingana mabasa kushiguma kumbiri mazuva okufungwa kukuzvinyorera kuna chirongwa chinozi Acredita Emprega va Orfina Nyanala vari kuti mutengo woveya vakava chizvinyoreresa dakara nyamasi uno uchiri nhambo kuna uya unowanika uchivetehwa kuti district ro Inyambani rina majano mapundi avazinji vashingana mabasa. Va Orfina Nyanala vareva kuti dakara nyamasi uno kwakava kuchizvinyoreresa pedupo mazana masere o majano mapundi mutengo wari uchiri nhambo ngokudaro kuri kukokwa kuti ngakubudirire vazinji vachizvinyoreresa kusvikira mazuva maviri kuti kuzofungwe ndhaliro iyo.
10: A oportunidade lei yita nguvunguvu kama jaya kusikala kama 18 até 35 anos na gonzili chikola chaku akalasiala hansi i quinta classe então yifamba anti malisiato loko angave shovoka langa mainchumu anchumu kamfumu majloya angani chibanka na chaku ashavisa kuti kaldo ashavisanya na amaurikulari kano lungisa nchumu kano bika kano luka salamu lweyo anani chance ya hombe nguvu kuva akonkorera hambilo okalanga mainchumu kano rima kano okalanga he anga hina chumu anyikiwa a oportunidade le yaku ave a konkorera para ku akuma a formação a konkurso le yisangulile hi março mas ate yifamba ate kusukela ka 3 de março yifamba ate 13 ka maio então rikote rwana ku maio alha kusoha mas ate numero ate 70 hitsakisaku kwatsi kwatsi hailo mukama kwazi 800 zvashikene yaiseba kwatsi kwatsi 800 makonkursi yakona kuve hazvitwa kuhina lo munyambani majove manyingi ngofu.
2: Va Orfina Nyanala vareva kuti sure kokuwana zvijijo zvopa Acredita Emprega variyo vanozopuwa kana kupaswa zvirongwa zvavo ngomare inodadamira dakara 7 mil meticais.
10: kuni lava to solucionariwa le ka formation va ti beneficiara leswaku va kuma ku va veliwa tichapawu ta 5,000 kani hi xitsonzi ta kuma gidi mangani i 10 ga manga i 5,000 i 5,000 i 10 ga mazana ya magidi entao a to aveliwa kada jove lweyi a to hlawuliwa para ku a hi majove ya matsongwana ma to aveliwa i majove ya manyingi ngopfu entao hi kombela ku hi konkorere ku loko tinumero kambe ti hi titsongwana kodi hi tlhela hi luza kambe opportunity leyi va nga hi nyika entao hi kombela ku hi hlohletela ngopfu majove ya hina a ku ve makonkorera para ku konkorera swikarati ba swini telefoni leti ta hina ta sweswi ta xilungu ti va ngo ma Android u nghena u tsala ku www u nghena ka Google u ya ka Google u ya ku www makhati manharhu w u kuma ku ponto ku accredita emprega u ku ponto ku mjd.mz u klikara loko u klikara ku ta huma mainformation xa manyingi maxiyana lahayi va nga tsala ku formulario dicandidatura entao u landza u ya klikara kwalahayi ka formulario dicandidatura basta u klikara laha ka formulario dicandidatura ku ta maintain manharhu langa liya laha xikarhi yi nga tsaliwa ku candidatars entao basta u klikara laha ku candidatars ku ta humetela swonhlo leswi lavekaka ku ve u preshera basta u hini dokumento kumbe i bi kumbe i carton de leitor kumbe i passaport o cédula pessoal
2: mazwi okomereka thwamba orfina nyanala na kuli mtungamiriri wo xikhungano cho majaha no mapundya muno mu distrituro enyambane vaxikoka no chinguja akuna majaha axikana mabasa no mapundya axikanawo mabasa kuti vazvinyoreri mukati moxirongwa xinozwi acredita emprega akufungwa koko zvinyoreresa akunozoitika ngo pazuva roxigumi no matatu kuna uno mweji wa mahuwe
0: muveji mumwe wakafa mumweni achando tsvakwa avawari vakawira mukumwa pangari vainga mujombe vachiita basa ravo mudhorobha robhei ra provhinsia yosofala João Sacramento
4: muveji mumwe wakatamika umweni ari kutsvakwa panguva ino sure kokuti vovaviri vakawira mukumwa kumhiri kwovhiki pangari kuti vaiwanika vachiita basa ravo mudhorobha robhei ra muprovhinsia yosofala vanarume vaviri ava vaiwanika muimweni ngarava pangari kuti vakakhandira ejuya kulokhandirira mukumwa perapo vakazowanika vachidengwaira kakuwira mujombe mungarava iwe ari maingano vamweni vaseri vanthu vokuti vakatsvaka mazano okuda kuenda koponesa vadoni vavo asi avazi kukwanisa kudali nthumwa yomapurisa omuprovhinsia sofala vamaritu peralto vaveji vaviri ava ndivona vakazowanika vachidedemika kuzoti mutembo oumwe wavo wakazobujika sure kwanguva nganana vamaritu peralto vakonokeja kuna vesepo kuti vanodikana kuteverera mutemo ijobasa pangare kuti vanoenda mujombe
11: acidente marítimo ocorrido cerca de 19 horas na área entre Praia Nova e Estoril envolvendo uma embarcação
4: ati ngozi yakaitikira mujombe yakaitika panguva jaita nomwe jausiku pandau inovira ku Praia Nova dakara ku jombe ro Castoriro pomwe yakava imweni ngalava yakaenda mujombe no gumi lovando pangari vakaguma pandau yovaita basa ravo pakazowanika mumwe wavo wakazotsvedemuka kakenda kowira mujombe pangari kuti wenga achiwanika achitojanisa juya kuti vatande zvakare tinodikana kuti tive noubasopo wesepo pangari kuti itisu tinoita basa riri rese wekuti kanga iji kwatozotuka kwaitika ngozi kumbiri kwovhiki basi munthu umwe wakakhuvazika zvikuruwani maningi sure kokuti wakazowanika achikuyiwa ngo xtima kumtundu unyamatanda
11: for the tipo colhimento a polícia transporte e comunicações registrou o caso de acidente que foi de tipo colhimento ocorrido no quilômetro 60
4: kere mapolisa omukhwereri no mudavijano vakazova vachidanijiswa kuti vaende kuvona imweni ngozi yokubhimwa komunthu no xtima kumtundu ukaathika ixtima chimwe chokuthwala nyombi pomwe pangare kuti chakaguma pandau yakaitika lingozi painga no munthu wenga wakavata panjanje kuzoti munthu uwali sure kokubhimwa ngo xtima ichi wakazotekwatekwa kuri kuenda ku xipitari kwaapika ali panguva ino axirapwa pomwe kwanyohwa tsamba kuitira kuti perapo tsamba iyi itumiwe ku vatongi ainga mazwi onthumwa yomapurisa muprovhinsia yosofala vamaritu peralto vachibuya ngo zviya zvakaitika kumphiri kwovhiki ngokudivi longozi
0: taguma kumphiri kwamasoko provhinsia jo inyambani sofala nomanika akanadjirihwa nokusumuhwa ndini idrasiu makondela muchini jombepu jenga jina Bernardo Salomão, andando em Bermo, te aprontando numa base ao Rádio Moçambique.

0: Tamazo wa masoko pakati no pakati po enonika enyambani sofala no manika na Idrasio Makondera. Monyumba nguva jakwana nguva mfumba mwejo usuku non no makumashano omuseso no mseso wa musele nilio vintu maore jino 58 minutos. Mbaimbae tinena Dakar Maputo tuwani kuzwa nchwesho kutika monyika nonyika jangoti meshmaj. Kupela kwa masoko ufunyo unoze no shonga shake muimbi na Baltima ufunyo. Angalizo kuti ngovan monyumba jiri kusedera kuti yetu nukuswa nchwesho kutika monyika nonyika ansha. Apa takudari.
1: Mama itinjirani mama. Mama itinjirani.
2: Muzimuno mwaja bonga.
0: Mae bawe muzi muno mwaza bonga.
1: Itinjirani.
0: Umbo wakumbiro ndi itu sakra.
1: Mama.
0: Uvira kakamba kumamanga palindo barobaya.